na nakadi na pa ako po kay. Mahalo taga. Nakadi spitang. Krim salam, eh. Krim salam, ko.